jing po bu ga na shna go zo ra mi ping zu ai shna ye de tian ren mi ye shin nam shin ng dai mi ye le pran khan na ji go ai bum nam ni tha go mu khan shi brang ni zum tie zum shin ng dai kung tie kung ren na ku non ma zum jai jom yo jai ya nga ma ai ya mu tu na yu ngi mu chan paum lat khan ai zo ra mi ping zu ai shna mu em khan bai

0: Yunnan Sensh Boy Sungakung Sprada Jumpo Gakin Sensh Boy Nagai
1: Yunnan Sensh Boy Sungakung Sprada Jumpo Gakin Sensh Boy Nagai
2: Nang Jim Yuan Anke Mong Yum Tang Nagai Ndelang Ashigan Squidian Nang Naluna Shigan Go
3: Shigam dan ngai kop shuam shani, ndelang na shigal chum dung yiko. Mungdo rapto, dungrin mukun rapto, zupong po na, dungkung mumdu, si jinpin, akyang muzun mi chisan, kan shin shtup, katwa a shiga. Yuna mungdo, mungji do, dra shut mulan per, jebat guan kang na zupong po a shiga. Terlang putsu nai, amregan, ilang brom sumyata, dubong zupong po na nga a shiga. Shiga ti dangu nai pang Xi Jinping na mzun ga tie mkwam ngui ni bai bang dan na ya lu di shiga jom da pang waga. Shida si ni ntoy simshil ngai ya ta mung do rap do deng grin mukun rap do zipong po na dung kung mung du Xi Jinping. Shida si ni ntoy simshil ya ta gen jo mung msa da zipong ta na akyang mzun mi zi sa tie ndai le bren na akyang mzun ga gang ga kan shin shtup katwa gen jo siang ang zipong na mi zi sa tuan shi na Ante Mongdo, Kanshtum na, Midlu la, Mutunsh Brodan. Mongdo ding, Lata Shinying, Sutgan, Raja Salavan, Paga Yu. Yabai, Gapangwa na, Mubungli, Sumru, Prandat Ngai. Mongdo Rapto, Mundu, Wangnin, Zipongju Jumu Ai. Zipongta, Zunijingdan Ai. Mongdo Mushku, Sutgan, Raja Salavan, Asomsha Sumru na, Mulam, Langai Langai di, Sungjum Paga. Pran Lata, Lash Bro. Golosh Bro Mulam. Magamu gom dien, mung msha ngalu ngabra ama kamre mulam nan nan magra glogja kratwana ngai. Shada singi ntoy simshil ngaya ta, mung do ding ta mung jit doa dara shun mulam jepat mu bung li zpong tie, mung do ding na simla krong zpong, si shong ban na mudu mung do ta glosay. Zpong ta zun jing dat ay, shira shku rung dap shku mung msa lam ta na zap gen ra shiron. Mung thung rap ka shengang shkang na muli kam gun la.

0: mong do lu mum rang ram sam tap ni tau shna ai ko yu yang lu mum rang sa a ma jo shadam sa prom sum ya ko na prom nga ya pran yu na mong do sha lom lo tha mrang rang ka thu na tai na sha ang kao tha chi khung sha mbung lu ru kan pung ai ma dang a chang ma chat ko na a chang shi tu sheng rai sing khat ra lu mum sa pin na tai ai nga ai te nyin sta lang ai ko na sta kru yang tha Shangga li la miu sien nan tu do nai maga mu shle ngai du. Mudu mong do sheng gan go na lakon la ai arang da gom pro. Yuen ge dim li ri zhi ku wan ma som sien lakong du na. Sheng ying ding na yo shita ban dung ta na. Tam na zana gru shle ngai ge tok shle ngai tie. Tam na zana gru shle ngai ge tok gru shi mung a glo ngul lu say. Sheng ying ding sut gan tang ma dang zeng ka rot nai mu lam ta. Ngang gang ngai mpo tie duan lu say. Shigamsha sgon lai go na je lu ai mi tha lai lam inam ta tho sa mu sta s ni pro lang ya go na phang na sta s ni thoi sam shil ngai ya wa du yang a tien je mi lai sai mong tan ting na mi tha lai lam tha pu khom nam ge di ma li rim sum wan khong lang tho s lai lu na mi tha lai lam tho sa mu un li ngang grin asat asa nga ai khu tho sa mu glo lai wa sai tai sha na tien sta m sa pro khong ya tha America mong tan kum san ma kam the lang phu go yi lang thi sian ai mu lam zu nei shi le zu nei ho mu zi hai xia thi sian ai ge di lai ga nga sai dan lang nang shi dom na lam tha mong ge di lai ga nga sai nga ai the lang phu zu nei to bong ai kun na shan thi thi thung lu thung lai khan na a dian go prom sum ya shi ni yang phang na ri nga ai the lang phu zu nei shan thi dian thi tu bai shi mu shi mo mu qian mai nga ai Shigam dan ngai kop shuam shani, ndelang na shigago, no jigo na tishna dan na ri, mudun na si jimpina mzun gani bai bang dan na, jom dalaga.
1: Niju sat nang shin la, tai ji la, amyu shani kundung kulungay zon, mikrum kunon mzum, lam lumo nan ta rao jom shigun. Dini ni si jimpina gado mi shin la. Don't come to do, Xi Jinping, King Kong air, Kunganing, Shadamazan Tai Kunsin Yat here, Kumazan Yat Ha. Gundra Amu Mobong leads upon Ta Gashga and Shalama Dunshbro Ai. Relador Nan Amu Sha Mobong Lee, Glosha Jat Nare Yang. Zhonghua Amu Sha, Krang Polangan Sha Rib, Mijasat Shangashgang Lai Lampe. Badi A Amu Sha Mobong Lee, Lama Dunshi Dadun Rai. Zhonghua Amu Sha Ni, Krang Polangan Sha Rian, Wai Mijasan. Ngang ngang shuk khatwa na re yang, amyu sha shiku mong jing sha ni, mit lu la mren sha, arong lu sumat yang mren sha, si krong mren sha, gamaka mren sha re krang pon mit jasan ngang ngang shuk na ku rang kang khatwa. Zhonghua amyu sha krang pon ngay sha re mit jasan shingang shikang lai lam go, amyu sha shiku ni a mpot akyu ara lam, shingkop ay nan nan ra ang ay pishon lam re. Zhonghua amyu sha ni krang pon ngay sha re mi jasan ngang ngang shuk khatwan na. Mong dan shpon ntan lam tie, amyu sha mi krum lam phe shangang shikang lu ay, mi jasat bong ku gulu re. Amyu sha shku rao mong dan sili wun li lam tie, pong sheng